Maseze kuti nkhabi imbo, na nji imbo nkhabi nzizi achi. Chinchezikani mbumba, anthu timizi panu, anati apaswe mayadi. Misoka inati ipite nyumba na nyumba, twera lembere mbapasa mayadi. Apo mukatambira, ntheriri kuithasika panthuzi nsiku ya mumpho. Mbamugona mbwalo mwayadi nsiku zonseni, maseze pasoye ki imbo. Mbati tundenu tendo nye mferu mferu. Mbati goneni nsiku zonseni mbwalo mwayadi, chaka ja mumpho. Mbati tundeni nye mferu mferu.

0: Ana! Ana! Oma, sasa nyika tuyela tende?
1: Alima, ndili duzi makumala. Basine ndikusaka kwa wanga.
0: Ana! Tangwanji yola nalikulira tenepa?
1: Ah, Alima! Panansiku inalirema ningi.
0: Kodi nditangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana! Iye lira tenepa mijiji onsene si mwadidi tai. Ndisiye ndimpate.
1: Ushu.
0: Basi, basi. Kumbwani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
2: Hii, amatama lira?
0: Waona ana. Yurani, asa wana unga kunda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
2: Alima, inepano mkabi nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
2: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basa ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nango, uzafunika cheza naye tangu ya pina chita iye. Seka naye, kumpasa chitumtono, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kaleni naye.
2: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino?
0: Apo, kwa takumbwani yaku. Pontu mpasi chifunanu pangono.
2: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi ukisanza ichanga. Chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisiye ndi kupasi nkumbatiro.
0: Waona kupata kwa pio basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penebi mizizi yoseni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya. Pontu, wachigani kiru.
2: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
3: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe. Wakupikulpira pontu na nsiku za mangwana zadidi. Tempe!
4: A TNT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TNT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT, o mundo digital em sua casa.
5: Ei, Said, você também é mpangwa? Anto asafuna tome tambira mayadi.
6: Ndimodi. Apo chakachino pinati pifambetani.
5: Pinati pikali ninga makaule. Misoka inati pite nyumba na nyumba. Mbienda mbaile mbera andu. Tira kupasa mayadi.
6: Pia koma. Penepi, mkupangiza kuti maka unu. Nkabe tabuka kwenda kutali. Ndipangi chibozi juma. Tikatambira mayadi. Tinati tichitenji pakutoma.
5: Wachita mfunzu wadidi, Said. Mbatizati kugonera yadi. Nyapa nsisafunika kuitasika pantunzi nsiku ya mumbu. Pakumala penepa, tineimanga mwadidi patalimba. Penu pankeki, tuwela tigoni.
6: Tenepa ndapifesesa. Ndinati ndizuisa indikani yanga, tuwela nsiku ingafika, andu wakali panyumba, tuwela tambiri mayadi.
5: Ndimumwe ni Saidi, safunika tigoni nsiku zonseni mbalo mayadi. Tuwela kutunda nyamferumferu, masezi kutingabi imbu. Nanji imbu, ngabi nzizi achi. Chinchezikani mbumba, antu timizi panu, anati apaswe mayadi, misoka inati ipite nyumba na nyumba, tuwela lemberi mbapasa mayadi, apu mukatambira, mkiriri kuitasika pantuzi nsiku ya mumbu, mbamugwana mbwalu mayadi nsiku zonseni, masezi pasue kiimbu, mbatitundenu tendo wa nyamferu mferu, mbatigoneni nsiku zonseni mbwalu mayadi, chaka ja mumbu, mbatitundeni nyamferu mferu.

0: Alipo wafona panguwa jino, alo mulipo?
1: Ndari aje mama wali gano nangatea kuha mpunga mechimbama kawali mpunga osho onofu nani misa huu kafiri ya neva kutoe kateja.
0: Vali kwa hapi mama?
1: Mama wali kanteja.
0: Ah, vapurutana wajizwa?
1: Wavutana kontuwa nilikaria diya mwanangu kama kuhachi mpunga nifichawa nada nubisa huu kafiri ya na mjajika nubisa kumwekoma kontuwa ya ya
0: mpunga onofu kwa kuhu mchimbamba
1: ajiti mwanangu na dawa
0: nyo wala mama mwavunja mama mwavunja mama sotia wakuda mantiri
1: na mwini mama kwa mwani makucheka mpunga kontuwa kanteja Ano
0: chona
1: mama.
0: Vari mkwani hawa shosingu shakono koda tuenga shitamba shakona ntingiswanga wakirimana hawa itu sitakalima tisu. Shosingu niyo au mwenye au shengi?
1: Ndawe.
0: Ndata ntingiswanga wakirimana hawa shosingu niyo kushakamua au shakamuri?
1: Ne,
0: Mantiri, mantiri mukate mufunya mama wete mukate nunasi rese no gohara kona nunasi rese mwaona na mbwani
1: utenga ne bosho hana bosho nada
0: aha mwaona mafunya mama mbwani rakana ka wala mama tambisa ya tinotenda mama tambisa mama
1: mama ndo atanisa kanheje murango sibano gaya murango gera
0: aha
1: leona mjadira ngoda lisa huku na mtu wa baka yao
0: ya
1: Zaina, kwa usiasivika na mwamwa wa batume, na wesa kutupike la kanteja.
0: Zakana ka kanteja, wese mama konaya kanteja, nga watambe, wese kanyakonsha nga watambe. Tambiso ndi maina Josefina Kastanyera. Bye bye.
1: Josefina Kastanyera, tabonga.
0: Tabonga, unetiso kono. Aya, mapita shinda. Mapita shinda. Ngati fungise andiseni. Muntu umwe. Alipo wafunda andiseni? Ufungisa? Alo zina?
2: Alo Josia Samuel Dere.
0: Mwisa wani ni mzali? Josia Samuel?
2: Josia Samuel Dere.
0: Rakanaka Josia Samuel. Mbambaye ndaida chani mjimaya. Zakana kama mshaka mje mtambisa kuna?
2: Tangu tanga na tambisa bangu Samuel Gwire na yao mtreta na kulea.
0: Aha, Josia Samuel kakuruja. Rakanaka tamupanyi 82 50 11 13 14 mwashejo mbepo njenga na Domingo Zandiseni ntekwa mazo yeka na mikrofoni njenga njenga na mwashe Fernando Teo. Wafungisa 82 50 11 13 14 ndi Josia Samuel pi tadachani mchime wakona Rosa Tomas ndabuya na mai Josefina Castanheira ndabuya na Mulimba Koko Saramanda Travão punapo na Jose Tandike vashingoma valukuta se vashingoma vadakwa vashingoma boltera vazikulizwa Tadachani mchibaba fori kufira Gorongoza. Mchibaba umwe wafuna kufira Pionado. Zina landitiza. Validuzi no homwe bimo. Tino tenda shkuru. Ndishumba baba shuonu dawido. Nishikaziwe wakunisika ngeni. Kaveta wakujipana no basa. Shamari yangu kufira Kampala yo. Antonio Maiti Chibata Mbondo. Aujipana we cheka cheka. We kotora kumpunga. Zoti kama kara ule ilo kuna mutara wangu ino ndi Antonio Munajero

0: Berta, liro tan masu kwala te pa?
1: Baba, ini na juju. Sigo zansene. Sisa tamanga ku skola. Iya taniwina.
2: Mwananga, tina pitonga penevyo. Ndina pika pondo mapapido wanguhuku tuwera siyari.
1: Baba, pondo nguku. Nguku za liapa siku apandu, tai?
2: Nkabe mwananga, usafunika kuja nyomu nyomu wanyama kazinji kakamwe. Nguku, inakupeza kala kuwanga kakamwe, pondo mbo tamanga mbo kuchangaza kakamwe.
3: Juna berra, anakita pondo mapika. Hero mana funaina. Pos, piri, tatu, tomani.
4: Berta, Juju, Berta, Juju, Berta, Juju, Berta, Juju.
3: Berta ina!
4: Berta, Berta, Berta.
3: Beneta nga bichitika. Iwa zaundi na beti. Beko mbatani.
1: Tisala nguku kazingi kunyumba. Tangine chinchino, jisakala kuwanga. Kondo akuchangaza.
5: Kita na ingifipano, kala na pekuja pe kukoma, na unyomu nyomu kukonda nesa, pondo kala kusanzaya, kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chukulu.

0: Fungulara. Fungulara diako msiku zomseni za nchitatu, panzi zuwiri na mapindi kumi. Towero vesere programa ya ndi na iwedi. Bas, tinaonana.
1: Ini nda vidola tan pipi.
2: Ninji.
1: Piambuya.
2: Ulipasala kuona minato rato?
1: Si pepi tai. Mundu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani mnyumba ya mpondo icha.
2: Unachita kubala.
1: Ngabe, iye anakala wakufasa kuenda eka.
2: Usafuna kuchita tani mpapo?
1: Unamangisa pia utali kutiapatire pakukwira.
2: Ukoneka kuti nzirimenja didi. Tende, tikamfunze tuwela tiziwe. Ndikubili zingazi nafunika, tuwela chitome kukoya pangono pangono.
1: Tepa ndi kukomero, banje yatu, ya kuverano.
3: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri ukumanga nyumba, kukufukwe isalanganira pia unyai mzinda ukutungireka. Penu, pachike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika, kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mozambique na Ayash Ipe mchivirano na misoka ya kuyanjana nayo.
4: Imwe nkali, ndikala kuti imwe penu mbaliano alikupanza mba kita pondo idalandara na masaza mpunga mba tapika pina mba vakupa mimba. Panangu ndi nyoka za kwenda, utendo wakugoshwa kakamu wakuti usapa panzizo kuchepa. Mbapo visirani madidi. Ndokoni na mankasa pa nyumba ya ungumi na gumanika dusu kuti mudingwe mba mukonzwa. Panzizi unendema pa nyumba ya ungumi, imani mushtura na pintu bia mazimazi, ninga masumu na masaza mpunga. Imani mazi ya kuchena da wiriswa na alele kineswa na sirteza. Kakala kuti kumbwani wanu azati fikisa pia kapishano pia kubalwa, pina le kupanza mbatapika, pitirizani na kumpasa nkaka wambere mizizi yonsene, mpaka fika pa nyumba ya ungumi inagumanika duzi. Nyoka za kwenda penu kolera, zisa konzeka, munga kwata nzizi ukulu pa nyumba, mpaka wakumalira nguzinji.
5: Kuti mudziwe pizinji, menyani ntokozi, kuna pensa, tobolani asterisco, 660, cardinal, penu alo vida, kuna 800, 149, na 82, 149, penu, 84, 146. Chigeku cha ungumi, chikulu kuna ife ni moyo.
6: Uma nova era do futebol ressurge na TMT. Reúna a família e amigos e vibre com a La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal, Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P, Coração de Ferro, Xandra e Nandina e tudo por um sonho. TMT, emoções intensas a toda hora.
7: Saidi, wazi tambira mpangwa? Anto wasafuna tome tambira mayadi?
8: Ndimodi, apo chakachino pinati pifambetani?
7: Pinati pikali ninga makauli. Misoka inati pite nyumba na nyumba, mbienda mbaile mbera antu. Tira kupasa mayadi.
8: Pia koma, penepi, mkupangiza kuti maka unu, nkabe tabuka kwenda kutali. Ndipange chibozi juma, tikatambira mayadi, tinati tichitenji pakutoma.
7: Wachitamfunzu wadidi, Saidi. Mbatizati kugonera yadi, nyapa nsisafunika kuitasika pantunzi nsiku ya mumbu. Pakumalapenepa, tineimanga mwadidi patalimba, penu pankeki, kwa tigoni.
8: Tenepa ndapivese esa. Ndinati ndizuisa indika nianga, tuwele nsiku ingafika, antu wakali panyumba tuwele tambiri mayadi.
7: Ndimumwe ni Saidi, safunika tigoni nsiku zonseni mbalo mwayadi. Tuwele kutunda nyamferumferu, masezi kutengabi imbu. Nanji imbu nkabi nzizi achi. Chinche zikani mbumba. Antu timizi panu. Anati apaswe mayadi. Misoka inati ipite nyumba na nyumba. Pera lemberi mbapasa mayadi. Apu mukatambira. Ntelidi kuitasika pantuzi nsiku ya mumbu. Mbamugwana mbwalu mayadi nsiku zonseni. Masezi paswe kiimbu. Mbatitundenu tendo nyamferu mferu. Mbatigoneni nsiku zonseni mbwalu mayadi. Chaka jamumbu. Mbatitundeni nyamferu.

0: Berta, liro tan na sukwalate pa?
1: Baba, ini na juju. Sigo zansene. Sida tamanga ku skola. Iya taniwina.
2: Mwananga, tinapitonga penevyo. Ndinapika pondo mapapido anghoko tuwera siyari.
1: Baba, pondo nguku. Nguku za lyapa sikwa pandu, tai?
2: Nkabe mwananga, usafunika kuja nyomo nyomo wanyama kazinji kakamwe. Nguku inakupeza kala kuwanga kakamwe, pondo mbo tamanga mbo kuchangaza kakamwe.
3: Juna berra, anakita pondo mapika. Hero mana funaina. Pos, piri, tatu, tomani.
4: Berta, Juju, Berta, Juju, Berta, Juju, Berta, Juju.
3: Berta, Ina!

0: mvesera fungu la radiyako msiku zomseni za nchitatu panzi zuwiri na mapindi kumi towero vesere programa ya ndi na iwedi bas tinaonana.
1: Ili ndapido latani pepi
2: ninji
1: piambuya
2: ulipasala kuona minaturato
1: si pepi tai mundu wakulamala wakufamba na njinga ya magaleta matatu anapita tani mnyumba ya mpondo itra
2: unachita kubala
1: ngabe iye anakala wakufasa kuenda eka
2: usafuna kuchita tani mpapo
1: unamangisa pia utali utiapatire pakukwira
2: ukoneka kuti nziri nenja didi tende tika mfunze tuwera chidziwe ndikubili zingazi nafunika tuwera chitome kukoya pangono pangono
1: tepa ndi kukomerwa banja yatu ya kuverano
3: kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo pita nchiverano na misiri ukumanga nyumba kupfukwe isalanganira pya unyai munzinda wakutongireka penu pachike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga kukala mundu wakulemedzeka ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika mpya kufunika kukala nayo awa ndi maganizo a utongi wa Mosambiki na Ayash Ipe mchiverano na misoka ya kuyanjana nayo
4: imwe nkhali ndikhala kuti imwe peno mbali anu alikupanza mbakita pondo idalandana na masaza mpunga mbatapika pina mbava kupha mimba panango ndi nyoka zakwenda utendwa kugoswa kakamwe wakuti usapha panzizo kuchepa mphapo veserani mwadidi ndokoni na mwankhasa pa nyumba ya ungumi na gumanikadus kuti mudingwe mbamukonzwa panzizo unaendema pa nyumba ya ungumi imwani mushtura na pinthu pya mazimazi ninga masumu na masaza mpunga imwani maze kuchena dawiriswa na alalekeneswa na serteza ngakhala kuti khumbwani wanu azatifikisa pyaka pixanu pyakubalwa pina alikupanza mbatapika pitirizani na kumpasa nkaka wa mbere mizizi yonsene mpaka fika pa nyumba ya ungumi inagumanika duzi nyoka zakwenda penu kolera zisakonzeka mungakwata nzizi ukulu pa nyumba mpaka wakumwalira nguzinji
5: kuti mudziwe pizinji menyani ntokodzi kuna pensa tobolani asterisco 660 cardinal peno alo vida kuna 800149 na 82149 peno 84146 chigeku cha ungumi chikulu kuna ife ni moyo
6: uma nova era do futebol resurge na TMT. Reúna a família e amigos e vibre com a La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal, Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P, Coração de Ferro, Xandra e Nandina e Tudo por um Sonho. TMT, emoções intensas a toda hora.
7: Saidi, kwazi tambira mphangwa? Anto asafuna tome tambira mayadi.
8: Ndimodi, apo chakachino pinati pifambetani.
7: Pinati pikali ninga makauli. Misoka inati pite nyumba na nyumba, mbienda mbaile mbera anto. Tira kupasa mayadi.
8: Pia koma, penepi, nkupangiza kuti maka uno, nkabe tabuka kwenda kutali. Ndipange chibozi juma, tikatambira mayadi, tinati tichitenji pakutoma.
7: Wachita mfunzu wa didi, Saidi. Mbatizati kugonera yadi, nyapa nsisa funika kuitasika pantunzi nsiku ya mumbu. Pakumala penepa, tineimanga mwadidi patalimba, penu pankeki, kira tigoni.
8: Tenepa ndapifesesa. Ndinati ndizuisa indikani anga, tuwele nsiku ingafika, antu wakali panyumba, tuwele atambiri mayadi.
7: Kujimumwe ni Saidi, tafunika tigoni nsiku zonseni mbalo mwayadi. Tuwele kutunda nyamferu mferu, masezi kutengabi imbu. Nanji imbu nkabi nzizi achi. Chinche zikani mbumba. Antu timizi panu. Anati apaswe mayadi. Misoka inati ipite nyumba na nyumba. Pera lemberi mbapasa mayadi. Apu mukatambira. Ngeridi kuitasika pantuzi nsiku ya mumbu. Mbamugwana mbwalu mayadi nsiku zonseni. Masezi paswe ki imbu. Mbatitundeni utendo wa nyamferu mferu. Mbatigoneni nsiku zonseni mbwalu mayadi. Chaka jamumbu. Mbatitundeni nyamferu mferu.

0: L'amour, quand ça fait que tu as dit, ma fala didi.
1: Ah, je ne sais pas si tu as
0: dit. Ah, je ne
1: sais pas
0: si tu as dit. Ah, Nifa. Je ne sais pas si tu as dit. Ah, je ne sais pas si tu as dit. Ah, je ne sais pas si tu as dit. Ah, je ne
1: sais pas si tu as dit. Ah, je ne sais pas si tu as dit.
0: Iwe usapidziwa kuti nipano ngabe tsweda tai. Ndikudzudzumika na mwanathu. Iye nali kukula mwadidi. Mbwenye ndadzindikira chibisubisu cha indikani.
2: Ah? Ndimomwene bebe nonga? Apo ndinichi.
0: Chinchino pidafungisa mwanawu ndata standatu. Awe nali kumpasa pia kudya pinango kunja kwa kaka wabere.
2: Pia kudya pinango? Longa mwadidi bebe.
0: Ndimo. Awe nali sampasa pia kudya pinango pia ngumi. Ninga nyama za mazi, mazai. Masamba, chimbamba na mandui. Kawiri pantsiku. Pondwa sampasambu misapu na kumanika pachisa.
2: Basie ni kwenye kongusia na kwacha.
0: Ngabe mamunanga. Pondwa ndava na muindikani kutipia kuja pisa timizirwa. Pantzidu na kulamana. Pondwa, ngabe funika limira na kumuyamuisa.
2: Aha. Nkadamu yanga kada nipanga kari vindu ningana baby. Mbwenyini pandika nyerezira kutisimumu enitayo. Mbapo, pisa pata basa. Mwerani tichiti pibozi veni.
0: Ndimu mamunanga. Tina minda na pipwele na piakuja pingasi ni ngabinepio. Pide suwaife. Tina chinji sana na ntolo chisa chatu.
2: Ndinzeru za didi nkazanga. Tinepa tina ganikira kutimwanatu. Akari wakuanga. Na nzeru pondo mbakula na ungumi wa didi.
0: Ulikuwana? Sondera sabwele sa udidi.
2: Baby vya kuzondera Taiwan.
3: Tura ganira kuti kumba lako kule makufansa. Lugira pantanda zitandatu za kubawa. Pakukona kumpasa nkaka wambere mpasa pia kuja pinangu. Pina mpasa ungumi kairi pansiko. Panzizu. Timizira ntengo pia kuja panzizu na kula kumba lako.
4: Radio Mosambi. Irikumupa. Mavere keteru ondimi uchindao.

0: kabisa ngoma hiyo kutoka mira vapor kile mdikana varachi Mosambiki hapa maina Dina Mumbo Francisca unoda kuna ngeni
1: Mumbo Francisca unoda kuna ngadea ulipo mwana kaja habari ne mwana gana mwana kaja hivyo za habari tipoji mulume huyo unoda mwana tipoji mwana huu epa mwana kaja ya sembra habari yeno nubuda mulume huyo tabasa lake ulaya upozi pinda kwapi chaka usavi tipo anga kumapondopo tinha kubika ano ano ha andu avere depois mamuna gostar sempre mulo mas mas tu se noita dea ni ula ya mundo no pinda kwapi uchaka mbombo yangu ai vez musopo ha tino handoga na mkaji wangu ngeni tipo pondopo no vunjisa mkaji wake mas mamu mkaji wangu dea uga tino gara dea avere basi gara kuha memu
0: toka toka basi
1: toha Tino watoka basi, niyo mwana chine chini. Hii, nalemba. Walisho musopo yu wa uye, wahe. Tino handoga. Musopo nino handoga. Puriki uwa wabari. Tipo mwana kajono nangawa shi, shamwari, mumu nopinda ukondoyo kwa mama. Pinda nukwa vunji, nalemba nini. Andi bari, mwanangu jajesi kunditaka. Tingananga ngenu kunditaka, tine uwa wahe, mbombo uye. Puriki uwa wabari. Aveli, ipo msopo ino na kamashi. Diena lukana ngashi, shamwari, mkumbina kwa mama idea, ne? Munga mkanda mayu wangu na baba, nangani pa, inina kumi pa mspeli, ndakanyaka juwa mashi. Mamunangu, jia jesu kunditaka.
0: Kutu ndibari.
1: Ati andibari. Agora ndivii kondeo, pika apana, apana mundu, dingananga andibari, apana mundu nangapa, tapo, vya kuno, durape, apana, epo sandu kuhisho kwa mama. Oh,
0: nane. Shono nanga mumbo wani.
1: Nani,
0: Jingaita tusu usiku no masikati, nwenda uchaka mbombo jangu, uchaka msopo jangu. Nguva kana ndao yukini chokano yukubika kama utoha tese, muka chingena ubali. Vini zuri kunesha.
1: Ya, nizona mimi ya tandango.
0: Kuleva kutu mumbo uwari, makaitala mumbo uwari, shaka itika, shaka mba kuitika na mwimu ipamtundu penyo, kama, chini. Chini chaka mtola mwimbo mumbo wani.
1: Ya, nyumbo hii. Baje moni je je no anda munyiko muno
0: bizona
1: ari bivandu memu tuzu noona mu munda bale sofrimenti lishie pa nyumba
0: bizona
1: ai vezi pa eno itisa tuzu de ai ve nyumba ne mai viri mumbo mumo ai bunu kunja
0: bizona
1: ya so ki atuzu tuzu ati kunimba so no kanda jiro vi pa ipon ja
0: shwa pangirano
1: ya Dipo no toda jendo jo pora e ji no indica na vita dela dela dela. Mona. Né porque às vezes mundo não imba juro je pali po moni vai imba não imba nyumbo yo yo ta ofender. Agora jangu é jo ofender mundo. De com imba je as noita de demi. Jo
0: critica.
1: Di critica.
0: Nchoka de kodalika mu porque tu so ter kopenderira ta zwa ngoma e tu so vino ka muta ko mu paje imweni ngoma imtetembe kana mu imbe ta koka ka musiku nya masemaina dina mukati mushirongo shido ka mushino zimtetembe umwe ichimwe ka mushirongo shino sika mu sports verse mangango si emisoro provincia de sofala pamwe po kama no manika tikangana kuti shi shirongo shino shosho shino sika ko ka munyika jokunja tekuna nka kuvira mu internet kana mu www.rm.co.mz zvino mumboshe mukati
2: eh adnia dona dina tililo pae